Nige sa pishnat a indanta a joshi iya dis a nde nde tahot indanila e a jo iya sa ya chana a e a hano tabogana shi a jo iya hukote dis a a joshi tunash e pehos indanila ke a jo iya hukote

na na to e ya ti na ta han ne kit e ya to na ge ani may 26 2023 yan ta ita e ya a je sa has tin kha han ne ta

die ey ha de schinse no ey ha ato be ke ey het out an is ai ha hilgi rest jo ey ni sen spa do le you deserve it jont et nila ato ha shit ey go go ey ata khilian do le jo ta ho chilian go go ey ato za allah ko ya ate anils ko ey ha shit ey go ni khil khaz angil at ey go ey ta khilian ki khullo at the khahit zo take time to breathe ne Jolata ei aadzol zil ei yandeit na hallingo Ochut ei god alla eben zil nishat ova jol liil na hallingo Ninaso ei yadi had tisij eit ei yaili Ado ei ya had ishin liat ehige anle Had ishin ayor anl inige nishonu god a binin tlingo anl inla Hot khalo da tredo dao ei ya Nle go khago da nan na go da had ishin aadzol yad ei gond nishonge Anle adun da tenesa ayugo ukut ego ayahoni sihi eya akonta hulon obis hochilon da ayo yalti inde ukut ao dago kwehetsin sa egit hage eya adjubatin echo dan sne adun da din na izo bahun singogo eya hat ishin in sikhis bigi dige na thought stoan da ant edo da tsin hats eda Edo da da zut an den da hussin jo einal zos eya baka an leit write it down. Nana kunne eya to eya langon dlan. Nitz isige eya gishroko insim. Nana eya ilhoshi ha hilgihi. Eya di de ado eya hut ego ha gushin ol kilo sindaya. Ha ishin ol kilo einan tego konjone gun tzisige eya ha hilgihi. Jo ei Allah kun khayat ei hat ne din fit si kha hal din ko get enough sleep jo hat ne ado nahi na tan shne ne ge nan ta ta tsin nan lo ta jo ei tsi ei ya na